0: human sa duha ka kusog nga linog. Adunay magnitude 7.2 o 7.5. Bigo kani sa amihanang bahin sa Venezuela. Nahitabo ang duha ka linog sulod lamang sa 39 ka segundos. Hinungdan sa grabing kadaot des Caracas o kining kasikbit usab ng mga lugar. Gibanabana nga mo kabat kini sa 6.8 million katao ang naapektuhan samtang nagpadayon usab ang pagpangita sa mga naluwas tungod kini kay aduna pay natanggong ilawom sa mga nagunob nga mga building. Grabing kadaot usab ang naangkon sa mga dams, pantalan, supplies kuryente, ospital ug uban pang mga infrastruktura nga nagkapalisod usab sa operation sa pagtabang. Padayon usab ang pag-abot sa mga international rescue teams, humanitarian organizations aron motabang sa lokal nga mga emergency responders pinagi sa paghatag og medical assistance, pagkaon, tubig ug uban pang mga pang-emergency supplies niya. Gipasidanan usab sa mga opisyal, posibleng mosaka ba ang ihap sa mga nangamatay samtang padayon usab ang search and rescue operations. Gikan sa DYRD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paunan sa kusog.
1: Atong paminawon si Leonard Simbit. Leonard?
2: Salamat at sa boxing, hanap na matud pa ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao tungod kay nauswag ang petsa sa gikainamang rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. Ang orihinal nagitak na unta karong September 25 sa Las Vegas, USA diin wala pahibawi kung kanusa kini mahitabo. Maukini ang migawas na mga taho human gipasakaan o kaso si Mayweather sa usa ka kumpanya nga nagplano og usa ka exhibition bout tali ni Mayweather o ni American heavyweight legend Mike Tyson. Ang kaso gisangat sa CSI Sports Events sa US Southern District Court of New York, nagtinguha na pungan ang intensyon ni Mayweather na musagubang og laing exhibition bout batok ni Greek kickboxing legend Mike Zambedes karong Hunyo 28 oras sa Pilipinas sa Greece. Ang CSI gikatahong naghatag na og advance payment nga $4.65 million kang Mayweather aron eksklusibong ma-promote ang duha ka mga away niini batok ni Mike Tyson ug hasta ni Manny Pacquiao. Human nakakuha og cash advance gikan sa CSI, si Mayweather giingong ni perma og laing kontrata sa laing kumpanya aron kontrahon si Zambedes. Ang promoter ni Zambedes ni Butag usab nga nakahatag kini og $3 million nga cash advance ngadto kang Mayweather. Tungod niana nagtuo nga hanap na nga mahitabo ang ilang rematch ni Mayweather o ni Manny Pacquiao, og si Pacquiao gituhoan na mangita na lang og laing kontra alang sa sunod niya nga away. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, aduna bay tulo ka mga pelikula sa Viva Films ang nakalinya alang kang Ann Curtis karong tuiga. Ipanglantawan nga maka-absent na po si Ann Curtis o pipila ka mga adlaw sa noontime show nga It's Showtime, gumikan usab si ang kabisi karong panahon.
0: Bukti sa peso, itandi is dolyar o mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 30 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 67 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 70 centavos.
0: Inyo na ba't yung balita sa Tire Queen, a Goodyear service that your first stop in first class tire service. Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dock Bayan, Stagbilaran. Agig pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Service ng mga pulong sa kaalam.
1: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya ug tabangan kaniya.
0: Mogadto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon. DYRD ug sa ngano sab ni Sir Richan James Kagawad, Jerry Cajes sa atong second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: o ginisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD may buntag. Balita.

0: Ato oras alas 8:10.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Joy Balinay, DYRD Kanunay.
4: Time check is brought to you by

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh, mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook ug YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook ug Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps ug websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Pangaw, Albur ug Lobo. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

0: Leadership Event Coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: TTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: TTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.

0: pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog. Mm. Nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi. Nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Red Horse Beer, lamian suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
6: Pwede kayo mga kakiss. Mapa love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang urasa. Saturdays from sign on till sign off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
7: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko? Oo.

0: Hala, kanais.
1: Wow, nice.
0: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening products, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
0: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
1: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 10:39. Well, it's a beautiful Saturday. This is Kiss All Day Request. We have a caller on the line. Kiss FM, hello. Hello.
1: Hello.
0: Hi. Hi. Good morning. Say name na to?
1: Si Lito Niluwag.
0: Si Lito or Tolitz. Sa mandapit na nawag.
1: Dari sa may San Isidro, Tagularan.
0: Kumusta yung Sabado, Tolitz?
1: Kiroan.
0: Namahaw na ba ka? Or pang paniod to na nimuron?
1: Nanungatunga akong pamahaw paniod to.
0: Gitingob ang paniod to dang pamahaw na nasiya.
1: Oo. Oh. Membro sa TDC, baka nang pamahaw dang paniod to.
0: Maul, Jodron. Mayroon naman po doon to, Litz or Lito, kay o dunganon, maor, usaray gasto, di ba?
1: Oo, sakto.
0: Oh, Jod. Muna siya, tipid tips, gika ni Tolitz. Alright, Lito, kisa may mga kauban ni mo, diha nga namin na sa Kiss FM 102.3.
1: Diha si Rahile, si Ramil Ugarap, yung mga sub si RJ. Ako pong shout out tong akong amigo da sa buhay, mga buhay family, ay Manidi, yung sa misis nga si Minda Bumaat, og sila mga anak, nga si John Christy, si Minche, si Lady Grace Bumaat, yung sa si Janjan, si Sheena, si Nova, og yung sa si Rod King, og si Jan Lindon, og sa yung mga apo.
0: Minyo na ba ka, Lito? Lito?
1: Single pa, DJ?
0: Ah, single pa di ay. Dito kay, so, pero og kadungog na mangung ko nga morog na familiar na nako ka kay always makang nanawag. So, pero wala dito kadungog na imong gigreet ang imo ang anak. So single pa gadi ay si Lito. Alright, Lito, na pa ba to? Kinsa pa?
1: Okay, continue na si Alexander. Alias Pong Pong, huwag mo sabi si Rex o si Sever. Pati ng mga apo.
0: Mana?
1: Pagkakas sa Duarte FM, si Kaini Acuna Jr. Ang sabi kang General Nagarisa. O especially sa atong onboard anchor DJ. Hili.
0: Salamat, Tolitz. Sige na dyan, no? Hindi kayo, kay dilirahin mo ang friends i-greet, kundi imo pong kami po diri i-greet po. Ma-inspired mong po ta. Anyway, Tolitz, wala na. Maon na ba to? Kaya basig na kay nalimtan? Mahiubuson niya?
1: Maorto tanan, DJ.
0: Alright, sige. What is your requested song, Tolitz?
1: Ang title ay Ever Since the World Began.
0: Okay, para kinsa man ni, na ba kay shout out ani or i-dedicate or ipapilit?
1: Tatanan ng mga listeners ni DJ Hilly.
0: Yes, thank you. Sure, for sure ma-enjoy yun ni nila. Okay, they love the Kiss FM. Love the love nila ang Kiss FM ever since the world began. Oh. What is your favorite radio show every Saturday?
1: Yes, All the Requests.
0: What's your song again?
1: Ever Since the World Began. Thank you.

0: Philippine Standard Time, it's 10:46, mga Jumegos and Jumegas. This is Kiss Only Request. Callers already coming up. Kaya gustong magpa-up. Ay mga requested songs nila nga mo ay magkapa-kompleto silang Saturday. Yes, we have another caller on the line, Kiss FM.
1: Hello.
0: Hello. Hi.
1: Yes.
0: Yes. What's your name?
1: You're Suki, si Kyle Brasa, gikan din sa Davao City.
0: Wow.
1: And it's good to call back here.
0: Yes. Oy! Kuan man day no, kumusta man ang Davao? Kumusta man ang Mindanao? Or unsa man? Kumusta man na pa bay aftershocks diha?
1: Sabi ko Lindol is top. Lindol is top.
0: Nawa gyud siya.
1: Tapos iski bulay ba? Mulit yung trending.
0: Dapat yun know, Igor, ang dito ang istorya o Glindol stop, muhunong na dayon. I hope your family is okay. Your friends, mayang ito okay
1: ra. Actually, naglinog na po gabi eh.
0: Mm-mm.
1: Gigo na po naglinog may gabi din sa may Davao area. Another magnitude 6.6.
0: Oh, bitaw, no? Murag kusog-kusog. Yun murag kadugayan, bitaw hinoon, bisan og katupod bitawong naglinog po diri sa Bohol. Nagigihapon na ka na bitawong makaletra bitaw og mga aftershocks bitaw. Marajud
1: og feeling adto din to sa Bohol. Basin ma
0: kusog ma- pud oy kanang kwarto siya. It's the year 2012. 13? And then it's 13 ba to?
1: Oh, October.
0: Oh, oh that's over to October na ito na 13 and then kuan to siya 7.2 unya. Ang akong yung nahinom, grabe gid po to. Uy, nang, purag hadlok na po. Hadlok, maka-experience balik. Unya, kanadang inyo, ano, kay, di ba, kay, adtuman to sa lower part, katong last nga linog, or, and then, nang sunod po gabi, diha na gid sa Davao. Oh, so 6 point. Pero kusog ya po na, no, ang trauma ba? I hope you're okay. Kasi na lang po, ugoan, maanad na lang sa pagtayog.
1: Yes, kay atong 2019 po, gisagunsonan po dumi.
0: Ay, murag naanad na yun di ay, pero abdan yun, kung anong yun po tao eh. Abdan
1: pero yun, first time yun ako makaabot o kanang magnitude 7 kay atong sagunson kay 6 point something laman to. Karon kay niabot na gijag 7.
0: Hala no, bitaw. Sige, mag-ampo lang ta nga. Stop na yun. Stop earthquake, stop please. Oh, na judge siya on ta.
1: And gimingaw good ko sa kwanay kay atong mga miaging sabado. Actually, magpa-request ko adto sa ako ang najud ko kanang nagreet na to ni atong DJ si.
0: Oo.
1: Si Chico.
0: Oo, si Chico.
1: Wala sa atong sabado na ko nadunggan or ambot. So wala ko nakaparapos sa iya ha.
0: Munang maayo jud kay karon kay nakakuan gid ka. Nakakumbabit karong adlawa.
1: Di yun, nakapasuratoy.
0: Ay, nakapasuratoy yun.
1: Wala yung term karoon, nakapasuratoy.
0: Nakapasuratoy, Mr. Suratoy. Okay.
1: Sabi na kay transition to, hopefully, makagraduate na itaon ko college.
0: Yes, makagraduate
1: ka. Transition to fourth year na ko. So, currently, nag-summer ko, pero wala man may klase. So, nakapasuratoy na po ko.
0: Nakapasuratoy, gadyot ka. Huwag makapasog, yung kagpasuratoy.
1: Yes, and
0: sige.
1: Makuha din ako, ako ang skills.
0: Yes, congratulations in advance. Ansa IT mo ang ko ano course?
1: Yeah, information technology. So more on na ako sa programming.
0: More
1: so,
0: on technicals and tiki-taki gyud ay yun ka.
1: Nagaprogram ko actually na ako isa kanahimo nga mobile app.
0: Unsa nga mobile app na siya?
1: Dunay share lang nako. Dunay kapwa ko na kung visually impaired nga nag kuan siya og kanang murag radio station niya nga murag online. Tapos naa siya sarili nga VPS pero kadto siya nagapatabang lang puto siya kay dili pa siya hanas og computer. And then gusto niya nga naay mobile app tong station then ako siyang nahimo. An Android app siya. Giprogram na ko siya murag so, kuan pod na ko to giprogram
0: na ana ba na sa Play Store nang imo ang app.
1: Wala pa, beta release pa. Mupay pagkuha na ko, pero gi-code na ko.
0: Okay, good luck, ana ha. I hope
1: 30 minutes ko na nag-itrabaho.
0: Good luck, og I hope daghan pa dyan kang magama nga mga application nga maoy sulbad sa mga problema sa community.
1: Yes, actually, muna akong capstone.
0: Maugid bitaw na. Oh, yes, mauna siya yung mga inspiration. Nga nabitaw, ako po, lamang yun bito na, usah maka-invent ka sa usah ka butang, maugi sulbad sa mga basic nga mga problem bito. Nga mga basic rapod kayo nga mga problem pero some kind of pagka basic murag lisod solusyonan. Oo. Mm-hmm. So praying and I know kayang-kaya mo yan, Kyle.
1: Yes, thank you.
0: Yes, kayang-kaya ginan nimo and I know gayud for all your passion. You're being passionate sa imong gibuhat, daghan pagyud kang mga matabangang communities. Yes. Yes,
1: especially sa mga visually impaired community na
0: ako. Need yeah, ang, nila og kuan.
1: Kuan ba ya ang problema ba aron sa mga visually impaired kay dal, mas lisod ay mas dali pa daw magbuhat og capstone project kontra sa pag-graduate nimo nya maglisod na kag pangitag trabaho kay wala pa gyud ubang mga companies na na-orient about.
0: Maog yun, no? Wala pa kayo nila na open for that, sa especially ang mga friends na itong mga visually impaired. Pero I know time will come and from your help, yes, especially sa mong passion, very passionate, not just on your friends, kundi kauban po ni mong mga visually impaired po. So ito na siya yung ampo.
1: Yes, imagine ganyan na ako na nga, unsa ka makasulod ko sa ka radio station.
0: Oh yes, puhon. Okay.
1: Curious jud ko unsay mga di bangod ako masamok-samok ko si my friend ba si Chico. Kay mangutana ko sa yag unsay ginagamit nga mga software kay I'm been kuan jud ko drawn jud ko sa mga software labo na sa mga playlist manager.
0: Basi puhon na ikaw na puy mo kuan na mo ani mo kana bitaw nga mo hook up na mo.
1: Actually, kanang kuan, di ba naman na may Kiss FM official website? Actually, kaya ko na i-design.
0: Ala, mao ba? Ala, kuyawa ka ayog yun. Sige po, Juan, kayo, if ever mangani, need na namo ang imo, need na mo imong powers. Oo, mo chika niya, may diha po, Juan, ni mo. Anyway.
1: Pero, kuan lang, medyo langay lang ko gamay, kay since dili man ta kita, so nag-discover tag-unsay mga patterns, so I'm relying on audio, so nag-take time ko unsa una ko pagkuan. So a simple program would take me minutes to hours and a long and complex one would take me up to days or weeks.
0: Yes.
1: So dili gid ko nga nakapaspas pero ma-achieve na ko siya. So mula gid ako
0: business. Pero mas maayo po kana bitawng slowly but surely.
1: Oh, so
0: see.
1: So nga na ko tapos regards lang ko kay Chico Loco. Hopefully, naaral siya kay... Actually, sayha mong good ko nagapa-request og ka ng mga rock.
0: Ari sa ako, a love song. Saka, unsa may request na mo karon
1: for today's video. So it's you.
0: So it's you,
1: pero
0: Kyle.
1: Pero dili, kay Christian Bautista. Pero dili siya katong kay Christian Bautista. Katong old version, which is, ginasepra na ko siya, kay ginabuhatan ako og orchestral arrangement kay tungod sa iyang mga complicated nga mga chords.
0: Yes. Bitaw, bisan og complicated ang chords pero it's still legendary ana man gyud no mga masterpieces. Yes. Para kinsa man ning so it's you ni mga song para kinsa man ning siyang i-dedicate or imong ipapilit.
1: Sa ako ang dugay na akong wala makita nga friend nga visual impaired pod nga murag sanggang dikit yun mi ani since elementary so wala na mi nagkita for 10 years.
0: Pwede ni mo i-shout out kinsa kay basing naminaw siya karon.
1: Basing naminaw si Kuya Rowel Cabante which is naka-adto na siya din ha.
0: Hi years sir. Ago. I hope you're listening Sir Rowel Cabante. Regards ang imong friend here na si Kyle. All right. What is your favorite radio show every Saturday, Kyle?
1: Kiss all the requests. Then it has Kiss FM 102.3.
0: What's your song again?
1: So it's you.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Virginia.
1: DJX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Kapagadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Usa, duha, tulo, pat lima!
8: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: This is Kiss All Day Request. Yes, play nothing but Sir Rico's song from Sign On Till Sign Off. All right, it's 11:14, mga Jumegas and Jumegas. Another caller on the line, Kiss FM. Hello.
1: Hello.
0: Hi, good morning. What's your name?
1: Good morning.
0: Ay, sir, pwede ba dili lang kayo ipadol ni mo ang mouth sa speaker?
1: Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Okay. Aron maklaro ang kalami sa imo ang tingog.
1: Okay na ma'am. Okay na.
0: Oh, mas klaro yun itong tuktugaok. What's your name, sir?
1: Si Juben. Juben Ian.
0: Asa man dapit nanawag si Juden?
1: Juben.
0: Juben.
1: Sa Mangguol, ma'am. Mangguol. Baklayan
0: ah,
1: mo.
0: Sa buhay. Okay. Mangguol
1: Mountain. Mountain in Mangguol.
0: Ah, sige. Say Joven. Kisa may kauban ni mo na minaw sa Kiss FM 102.3. Aside anang mga ning tuktugaok diha.
1: akong misis, ma'am.
0: Oo.

0: mga murag lapot-lapot na bitaw nang iya ang
1: tunoo.
0: Dili kayo ko nang sabawonon pero gusto ko nang lapot-lapot nga
1: kuan. Wala ta kanang daghang sili, ma'am.
0: Ha? Teka, sakto ra good board kay nakahinumdum ko sa kong kuya og maghalang-halang. Kung unsa ko daw pizza karon, maupod ko daw kadaghan na ang sili. Og mataymingan gani og tahi ti karon 20 city man. Oh, pizza di 20 city ka boxi.
1: Ah, pero ko nang sili nga isa og daghan man maro manghalanga ma.
0: Ah, mao bitaw no.
1: Oo.
0: Mao ba di ako kay di kayo ko kayo ko ano kanang halang. Aka nang halang gyud kayo pero nang sakto gyud pud nga dili bitaw pud makaluha ang ato ang mata.
1: Appetizer man gyud.
0: Oo. Mao gyud na gyud sus daghan gyud kayong luto ma.
1: Oh, daghan kayo.
0: Makaon. Murag gutom naman ni noon ko sir. Oy. Tingman
1: yun to na raba. Ako ang pisa ako apo dire si Bert Sebastian.
0: Yung kinsa pa si?
1: Si, ako, si Bert Sebastian, si Amira Perez, si Inday Declare Marta Juarez, si Juliano o si Paul Andres.
0: Mao na yung mga apo. Daghan yung kag-apo dahi, sir. Murag paminaw na kunin mo. Murag kuan maman siguro ka. To, mao pa'y pag 40.
1: 20 years old ako, ma'am.
0: Pila, sir?
1: 70.
0: Ha? 70 na ka, sir?
1: Yes, ma'am.
0: Murag pa yung kagpaminaw mga 41, 42, something.
1: So, 70 years old pa'y pag-apel po kong panran.
0: Wow! Ay, mao di ay, sir. Biliba ko na yung kunin mo, sir, oy.
1: Oh. Naitanggan na po na mo, apel ko.
0: Oh, ning apel. Ang akong ba, nahilig po do, tig-fun run po do sa una, dili pa busy, nisuway ko, wala mo kabalik ko eh. Mao na dito yung first and the last.
1: Fun run sa ulog, ma'am, sa, wala mo po, mga 4 o'clock start.
0: Mao ba na itong tagbila run?
1: Muna, ma'am.
0: Okay, good luck.
1: Ang starting dyan sa may City Hall.
0: Oh, bitaw. Asang pila man ka kilometers imo ang imong apilan?
1: Atong last nga kung giapilan, 5 kilometers.
0: Mm-hmm.
1: Nga karon kay 3, 8, o 16 man na.
0: Oo.
1: Nga na, wahin nung kusaguan. Dito nung ako sa 3, ma'am.
0: Ay, okay. Sige lang, at least... Oy, kung di po kakakuan oi nga 70 years old na ka pero kusog gihapon gid ka mudagan.
1: Salamat po, ma'am.
0: Pangpakuan gid sir no. Mao gid ay na imo ang aside sa imo ang pagdagan sir, unsa may imong secret for being forever young.
1: Pagkaon ma'am, pagkaon mga pagkaon nga dili kay character gado mga kabutaw kan mga kulos kanang tambok.
0: Oo, wala oi. Murag.
1: Coach and football.
0: Kana palang daan pag dili pagkaon og tambok.
1: Ano ba mo importante kanang sili?
0: Sili. Oh. Yeah. Mao ba?
1: Pagkaon ako ma'am di magpagawa og sili kay murag appetizer ba why lami og why sili? Kauna man ako ng sili ma'am.
0: Mao di siguro na nakapa 70 years old ni mo sir.
1: Masid po siguro ma'am, masiguro. Ah, sige ma'am, ang kumpad ang pag-ampo sa Ginoo.
0: Yes, amen. Bitaw. Bitaw no? Halan no? Mura og una ang una pa lang nimong advice bitaw nga likayan or dili jud kayo may mukaon og tambok or kanang mga karni-karni. Mura og ikis naman ko dayon ana sir oy.
1: Eh ako nang siguro na mukaon og karni, mga karni kita. Maglisog pa gawas akong hugaw.
0: Ay, okay.
1: Bitaw na ko mga utas na mga kanang mga.
0: Ang ako pong kakonan sir og mukaon kog utan og prutas or mukaon man kog utan pero og ganang ang akong nabantay is dali ra pud kay tagutumon.
1: Mukaon sa kutro.
0: Mangana po kog kana mangan sugo nga actually na ako ako ang front yard na ko mga talong na ako mga utan-utan na ko kalabasa. Og among panihapon is katong okra or among mga talong like magama may og ganang adobo nga utan. Oh. Makakauna po ko balik og mga alas 11. Kay gutomon man.
1: Mao bitan na mga diri sa mo nagpalingaw og tanom og mga gulay, mga okra.
0: Mm-mm.
1: Kanang palaya.
0: Mm.
1: Ate.
0: Aside nga libre.
1: Batong nga kanang mga sikwa.
0: Oh, mao jud. Oy, hala nawa maka sir, may ko makatawag kana sir kay mag-chika pa unta ta.

0: Mary, may ganun ka mo tunga oy sa tong cluster meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Mary, dito ko sa BWUI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
0: Haso la kaayo.
2: Tay pa Mary ha, wa di ka makahibaw. Apo di man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh Mary, usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners, Mary, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mary?
2: Ikaw, Mary, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mary, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI nga imong bayaran. O dawato nila, Mary, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ito og kapilian, Mary. Hindi na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
2: Naamay yun, Mary, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Mary sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Radya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Ito takot ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. Wala naman gani na nga akong gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
2: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Down!

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ka nagsuon, nung gamit na siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Sa luha, tulog, patlima!
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MXT! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kuy team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit lang siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, nung murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayong MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeupan. Kinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Di aray mong card, sir.
4: Salamat, Misa.
5: Bay, unsa din ang imong ATM card?
4: Pinoy Coop sa PHCCI.
5: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
4: Kano sa kakakuha sa imo?
5: Atong last month, imo?
4: Ay dungan-dungan tingali ta.
5: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
4: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit og bayad. So, okay yun kayo.
5: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
6: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
7: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
8: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
9: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
10: Mag-unsa man ka dito pa?
9: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis oy. Bata, pamanta ko.
10: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
9: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
10: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
9: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
10: Bi, ang pinay mong phone.
9: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
10: O sige, good. Paminawa ni.
11: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application, mao ning ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Coop ATM kung anaagani nga ATM. Maura!
10: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
9: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
10: Maulagi. Listo kayo basta loan.
12: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.
13: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Nak, palihog ko sa akong haplas bay. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata kamanta ko.
2: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang ma-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
2: Bi, ambi na imong phone.
1: Ay, ora. Tudlo ilang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawa ni.
3: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android na atong phone. O niya adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaning nga ATM. Maura!
2: Nya, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
5: Sa duha, tulo, pat lima!
6: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Oy, Marie! May ganun ka mo ito nga, oy, sa itong class time meeting kanina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom na ako.
1: Ay, Marie. Dito ko sa BWUI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad. Waman guna ko mabantay, eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sigmaputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo. Tay pa, Marie, ha? Wade ka makahibaw? Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh, Marie. Usay, pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ika, Marie, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI nga imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ito og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
0: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Padya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Disige ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
3: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga panakit? Ili na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa team. Pero, ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-upan. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tank na sa Bohol Light. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Usa, duha, tulo, pat, lima!
9: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga buti.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Nila Intinado, Porquatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
6: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

Yes, yes, yes. On good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong, maayong, maayong. Ajang bunta ka na din tanahin. Tag na rin sa Dibong Halizan, Visayas, Mindanao. Ajang bunta. Saan lang ka Domingo na side, no, mga ka-Bizdoc. And welcome once again sa itong programang Bizdoc 102. Vibes that I feel with the G complete. Yes, kumusta nga itong adlaw nga Domingo? It's a fine si Ocho na sa mga kabisdak. And syempre, no? Lumalaban kayo nga ito ang adlaw nga Domingo karon. Grabe kayo, no? Ang ito ang adlaw nga Domingo. But anyway, of course, kumanasad po hapit ang ito ang bulansa. Hunyo, yes. Mayang malaban-laban ang itanong dapitan, no? Kaya mura, kinapaspasan na kaayo ang ato ang gitawag nato o oras, adlaw, takna, grabe kaayo, kadali. Oo, ana, ramana, siya, no? Manang itawag na ito, og dali asa, kubeng. Kaya marag dali kayo ang atong adlaw. Ali, kaya atong oras. Katawa ang bata, no? Well, anyway, good morning. Salamat mga naminaw na ito niya, no? Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Yes, kad paganina. Makabating 4 oras, mangyutang. No script. Nagdala, og good vibes of music, mga ka. Miss Doc. Lingaw na tanan, she owns the stage, she owns the night. But anyway, of course, live gyapon tayo sa ito ang FB page, ang Kiss 102.3 FM. And sa metong ipamahaw diyan, no? Ang marahapit mong gilang alas 8, pero atang tak na sa nasa, alas 7.30 is size pa na nga kabisda. Ate Jing, ang marag budget ko, no? Shining nga marag asiti. O, kasi marag asiti handi. Well, anyway, of course, maayong buntag sa mga namin na ito, no? Di halabi na sa may barangay San Isidro. Good morning, kanyang tanan. Thank you very much. Ayan, fortune in to locking in. Salamat ka, ayan, no? Nga marag lumalaban kaya nga ito ang mga heart said I feel listeners na sunihan, no? Well, anyway, of course, good morning. Yes, pero naghanan mo kakaayong nakabusdak sa ato ang FB page. Yes. Good morning, the Aini Siyong Delis. Ayan, shoutout ko ni Erwin Dumay sa Malayo Norte, Cortez, Bohol. And also naman si Sir Arnold Dumakay nga namino na sunihan, no? Good morning. Let's sabay tutulan nga marang maglagubog buto-buto nagyuan nga marang ubo, no? Ang ato ang radio. Well, anyway, salamat kayo sa pagpaminaw. And of course, good morning the eye ni Bing Cebuano. Shoutout ko sa mga anak nga si Agot, Peter, Marie, John, John, Alexis. Salamat kay Ate G. Yes, you're welcome. And also naman ni Leo Labadan. Mamista ko na taglobak ingon si Sir Arnel. Oo. Maybe ito kaayo ng word na fiesta, no? But anyway, of course, mamagini ato ang gitawag na ito o life is a fiesta. Mabuhi kita basta na ay kapistahan, no? Kay manguli, magtapok-tapok o guban pa. But anyway, of course, marag, depende rin yung makatikang kang pabagi kong lobok, no? Kaya marag, hapon is marag, grabe kaya akong trabaho ni Ate Jean. Ay, nagbusdak na ang plato, ginoo ko, naghanakaideng naka-message atong FB page. Well, anyway, of course, tuloy yung labadan. Ayan, good morning. And shout out the eye ko na si Leo. Sa iyang baby Zachary, ni Aiden, and Mama Lucia, Papa Pablo yung. So, mag-exon nga si Leon siya, si Leia, Junior Labadan. Ayan, good morning. And also naman, ni Nita Valderosa. Good morning to Ma'am Nita Valderosa. And also, happy, happy listening to Ronald Inting Pumatong. Wajang buntag siya ni mo, Ronald. And MJ Vlogger. That's my Sampa Corellia Bohol. Good morning. Yes, yes, yes.
Dakmas na nasa dalas siya, 39 na ang mga kabisnak. Greetings ni Aita, of course, no? Sa ato ang mga kabarangay na today sa may barangay San Isidro, especially sa itong barangay captain. And of course naman to City Councilor of Bebot with Long Good Morning. And also naman, happy, happy listening day po. Sa ako mga taga-cluster 10. Of course, ako makasalingan na ito diyan, no? With na si Ate Net, mga Ugot family, mga Vargas family together, yeah. Si Uncle Florang diha, no? And of course naman, hello di Island, ni Ate Inday, ayan, at si Nora, good morning, ni mo diha, no? And also naman ni Bedwin Inting, sa nang kumulang kapkabisdak diha, no? Good morning sa tanang mga taga-Kanda at Dampas. Yes! Taga-Canada at Aray ko. Yes, parang kagay na sad point ang ito ang plato. Kaya na sad point ng message. Shout out ko dali sa Sungkulan sa mga Lucas family. Then greet ko sa kong anak nga si Baby Alia Hannah Lucas. Then greet po ko nila ni Maria Ladel Barnia. Maria Grace Sarabia binang nan. Yeah, sa may Dampas. Good morning. Yung mga niya, no? Sa mga namin na diyan sa may Sungkulan. Matching with time.